0: pa he nui. Hiki a hoi ki ho kaki ho ka o ki ka.
1: No o ka haure.
0: A pehea ka himeni ho.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.